0: yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirika ya manidui. Basi nendika funazio, pina ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipana nila kupango nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyomonyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyomonyomo nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichamera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyomonyomo no, ilibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu nseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi. Bichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya bakayao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: Kamu no 40, utwa smartphone wa Tecno. Câmera son wa 50 megapixels, na guardado adido por safoto chukumasiku na chukumasikati. Flash snap, e kulusa mwadidu mwene panzitu pangono, na inteligência artificial, e na chito preserva makaliru ako. Kamu no 40, basiano kutobola, mbosia inteligência artificial, mbipatabasa. Tecno, sendo kutoma wa smartphone mo Africa.
7: Uliwoni, njuangira kuti ulukuina. Ziri pokubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru mazana mashano za mioni. Kuna maarka akutundori samadzi, smart TV, mkati mwananda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, pia mbondo, na smartphone, masmana onsene. Sibe bibio katayu, kuna mabonu, panzizi, mpaka mbondo, mazana mashano, nziku zonsene. Tiliwoni, tangwe sitaira ndoto. Tinyani, chizungula manje chonseni cha Vodacom. Pashtirish kusenti onze kardinao. Penu, pasani basa Mpesa. Pakutinya, ashtirish kusenti 50 kardinao. Mwambo na ntemu, okupatiswa basa mkukumira mwinji. Mungafuna kufapisinji. Vuzisani, ntemu maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mwakupatana, pionsene mshadini. Vodacom.
8: Avisera kufunika, weraniku pandima ya atwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya banku ya Musambiki. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Radio Musambiki, banku ni Musambiki, tuwera kutitizwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungulwa mpengu ina angu ina chomero Methics. Mwatoma karukuiva, Methics. Ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pasiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu na chomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pasiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe mazana mawiri pansiku. Machapu, apaswa mbuntaba, ukuti pansiku, anakwanisa kutumiza kubiri, ya kupiringana. Epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumukanu kuti mabasane wa mbapesi nkabi kulupirwa. Machapu kuli mwinchi, safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi, basa. Uyu, nditaba wa banku ni Musambiki, tuwera kutambaru samfuma. Mukafuna kuziwa pezinchi, pitane nchevirano na methods. Tuwera kuti pansiku, mkwani sikutumiza kubiri, mkwana kuneansa, mkwana kuchupa, mkwana kulipira. Izi, ndi zero ya banku ni Musambiki.
9: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital.
5: Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.

0: sara kufunika mwenyekiro tikugumanika pano pa Murasa Nyarugwe distritu ya Kaya kuinkwiriro kwa provinsia ya Sofala tikufuna kuchita makane na nyakulima mbosi twera kuti tiziwe chamaso pa ndima ya mabasa ulime makauno TV nkhomu za maso pankulu mwenyekiro zinanu ya mombo
1: dzinanga ndini Karol Spedro
0: ndi munkhalwa kuno Nyarugwe
1: ndi nkhalwa kuno pa Nyarugwe pano
0: ndiye tani mabasa kulima kuno alikufamba tani
1: mabasa kulima chaka chino kwazi kati anthu azibu sapinthu maningi nada ya kishtawa yanji ya dzuwa ndiponji anthu ndi dzino pana kupandira kwenda mmansuwa akurashikari kati pribelisho tinachigwanda tani chaka akazimba kwenda nangu akwenda mmabambaya monani manadike tentari kati panangu mulungu anatipeza munjira zinangu
0: nkulunga kuti dzuwa yamenya pang'ono kuno chilala tai mbwenye madzi adembuka na kupfumba pang'ono tai
1: madzi adembuka puliki nthani adzwale fifi pano dapfumba mulungu akutoma ali madzi akutoma ali ndiponji anthu adzwala maonani pakudzwa panthu pale aelekelera palanda za mamanga zili kufikambo sezi kati ni buki nzeti pazabusa dzuwa dzuwa karagadi meyu matema manga uma umbe uli uma meyu agora mais tarde pinthu pidwe mauma tipadza menye mulungu uje madzi amphamvu kati anthu kati sifosi kati madzi anewa tivumbira nthanwiri na umera athule poda kuti pedza maonano pano pa Murasa Nyarugwe anthu asalima kulima kwa iwo asamenya kumida pano kapita njadi kwa manera so na chaka cha mudari na madzi kutarazari anthu ali mali
0: tepa musapandira kwenda nsuwa kwenda kasaka
1: mwadidi chimuna nemwe jisa chino azinja momuli mwafika nsuwa momuli mwenyeza kati chako mkeso anthu azenda kulimbana na mabandi momuli mabandi mitete kati pimene chutwere mbomuli muntota muli tipasika masamba monano pyamanga tukika kupalanda limbo kati panango kufuna kwa iye mwendi panangu pinatipedzambo everdad
0: tepa uno ndi nthanda ino ndi nthanda ya khoni basa inachitwa dzidzi uno nsuwa muli njanji
1: dzidzi wa khoni anthu akulima kadza mabande padzama pyamanga anangu akudzala fizhau nyemba unyomonyomo ne matanga kweke ndi pinachitefu muli na dzidzi uno wa khoni uno
0: Nkonga kuti ntota ulimo pang'ono.
1: Ntota magowa. Mule kati ndulu mukajua chinthu mumuli tai. Na kuma kwa uyu muli. Anthu kutera muli muntota.
0: Apo kuno kuna pina limwa kuno Murasa mpyanje nanji.
1: Mapya manga. Mashweri. Mpunga. Na unyomunyomo wa muli uyu. Nyemba za Murasa salimba munu. Salimwa kuno. Mbweti. Fijau. Maonano.
0: Apo kulima kuna chitemwe musapedzekana pe kuenda kapedzengeza kuti mukhale mbona chopa mborosa panango mpisamalirambo mchikalango basi
1: sapedzekana apyo pedzekana apyo ndipo yanganani madzi mbatweza mwadidi tisadzala jirijili madzi mbatweza mwadidi tingadzala unyomunyomwatu monga mapemanga tingaphatamba kwantidati sakwanisa gulisa tinga gulisa mitsare shtari gulisa mitre shtari kumida kwa sakuja fana kati tondi pondo mpambi nangu tupati vinangu tisa gulisa peza mbwana mashkola matrikula uniforme mwana anu pisa tipeza bebire wanga chaka chino kwa lipia nesa example mwana angata kufunza desma example nona uniforme nona alizanga pasapra desma kusiwa noli tenga uzari ungwa desma primera Mwana anu, agora, tukupena kati pipiri, mikanzinele, chakachini, padiduli mesa maningi. Itupusa anu, hazabuka kalonga na diratua katimutu pasembu tempo pangono. Panangu nyomu na chitefu. Tinazapio na panangu pidinyeru pangono. Tukupangalimu maunuformi awa. Pulikintaziri madiratua la kariyashiri, kulonga tuwa na unuformi, mundu fungula shkola, safunika diretamente katimutu wakaranaji, na unuformi.
0: Anyakuswa uniforme katamangiswa.
1: Katamangiswa ngabe. So ki iwa natamangisa tai. So ki ae planifikari unere kwa ngatichi. Chaka nchaseke fituru kunodi. Tisapasa sadara aula ndife. Akwa tinga tamangisa fituru kuna dekineni. Temperatura atu mini ya kalira. Tia pasa any chance panangu nyomu na jitapai wawo. Na mai wawo. unapeza kwagulia uniform kwata mazita mangsa muntu nati
0: mwene
1: verdade
0: apo ndiye tani kuno mabasa kulima mati pasaoneka badodo madzi angadimbuka na kuvumba ndiye tani pifuye kuno musakwanisa kufuya twera pedzera uli mino chitemwe
1: tisafuya tisafuya tisafuya mbuzi safuya ngombe nkumba nkuku mabata maona anu example ndizuno na kuchichira kwafi kwa sawa kumida unangwa na mbuzi acha sagulisa mukora mbenda mukulembo kati ada providarimbo example pa Amazon na ngombo providarimbo pangono mtaka kula panango guloni ndipo sakuja kati tikhalili panango mulungu anatipa satani madra anatipa anabwera tani na pina chitefe ndanda kono
0: apo kufuya kuna chitemwe muna anthu anyakupata mabasa mabasa agricultura mateki kukutana kupedzani
1: alipo
0: asabwera kuzaka kufundisani
1: asabwera tifundisa kati mungu ana chifuyu chiri tepa tepa imetenga mutamangu bubuli kuna ife ife zita chitenji tratamento example kuna ntenda nangu na chemila chitukwa kati nchuzungu chitukwa nitani
0: Newcastle.
1: Newcastle, exatamente. Asabwesa njirisao zao. Asalasa zinkuku zile. Ngatibi animali vila ngombo. Ngizembu mbuzi, ngomba. Asatipeza iwa matekniku wa agrikultura. So kini, matindine mbangabwela. Kangatimuta ngenda kwa hospitali. Kukulu salasha njirisao. Panangu sapashwa njenda na vile kumprimidu zaachu keke. Masisempre ngati wa dishinari ngati ukaluhi dai. Usazaenda mimi mkatiwa atisia. Everdade.
0: Apo pamabasa ulimi, musa gawizwa mbeo panangu, musa wanzira mweka, musa pambula mweka pa kusinanga, pa kukotora, kuti ish mbati iji, kundishi mbati gulisa, inangu utikoi mbeo. Panangu musa tambirishwa mbeo na utongi. Ndiye tani?
1: Exatamente. Tinga kolola, tisakoya mbeo. Mbeo ya kukoya ife makampuneji, pana ikefi pale isa kumpiriri maningi tai pasabara mabishu nangu anje mela pinzo vili vya kumuluka mbuluka vili agora utongi governo asadza chite angona kati tempu ya fika kati antu haliduzufu na tantufu na dhala asabwela sa unyomunyomu ambeo mapemanga nyemba batipasa kati tipidzere mbe watu kakoyefio
0: Apo mbewe ne inagwe wizemu, inapaswe muna utongi. Sakambo mbeo ya didi, panango munga jwala nkabi mera pia masu, nkabi pukira pia masu, ndiye tani?
1: Nja didi. Kuna mapemanga songa kati tumanzi, izembe pa tumanzi vale, songa kati ndi pia mangambi, buzi mwe kati unga jwala, durante dos mezi, alguns dias, unaikanikira kati wandi, natafuna. Kuna mbeo inango maji ya guverno vita ya tu makolo na chimila kati ya makolo tunatokota panangu na 3 meze akura tukona kati natipase uboma ya isatipeza imbora kati tisaika ya tuili ya makolo inere mtisaikambo maparasela nango tisakangazambo kujambo na mbeo inede atipase usawangata ni mbeo kati isatipeza mwachangu mwa rapidu.
0: Apo, tuwela kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zano zinaimwe, ninganya kulima. Mpianji pinafunikira tuwela kuti mufumina opadu.
1: Kati mabasa ndi sogolu kunu. Zemplo, longa piaka pendulumu guverno, kabwelesa matartore. Pukona anu, matartore, pakwelesa pasu. Kuta akatamirisa ntonseni tayo. Akila kutamirisa tayo. Akandaka pasambu anu hale. Magrikulture mbwa kulwa kulumbu kata nampatamba kwa ntidadi. Gwara ngalo kutirambla kwa nshukudu kako. Usinambo longa nawa nale. Katuwa na gitara yanga kondi na mewa nge gitaru ku. Peleka viyu yako, pishukudu piyako pire. Mbele kakura vileri mupi, munda mwako. Mwona.
0: Apo nkufeke kutema basana nguwa akuli mawa. Alipo mundu wanga kanadinyeru. Alipo matrakta, anakwanisa kupezana mwenda kalipira. Tuwele kote kwanisa kulimisa?
1: Exatamente. Pilipodi pepi.
0: Mitombo ya kutirira na ulimi ndia tani?
1: Mitombo ya kutirira na ulimi. Kuna loja nangu na jimila kukuvista kule. Palikiri tipu ya ntombo ya kumatiri bishu zile. isagumanika soki isapemba dinero isapemba dinero kada fresh kwa sagulisa preswa wili konsoante mpambu ya ntombe na malaka sene kwa gula mkulu kunja kuli vena sasa gula kunja kati pipita nembo nanji na wima santa vaomba na matayombo kunja kule chakachiri atipeza jirijili kulonga mtu akwate kilu zinei gitari zinei pena na unkwatu pena na doji gitari agora sa está balanço cada guitarra sa pita quantos quilos anos exagerigeli agora balanço dele o kenda capacha bulemba zina depois munga madrala pinga tocota iwa asa cobrar dinheiro zao ngati iu dinheiro duzi ngabe ngati uyu awen asa buera bakugulani na ngati ai bana fandi kwenzi panga anji nyankha zanga za mangawa usenda ka gulisira onga gulisira kule iwa sagbanda kwa swanti kilu sida kwa tewe and boshi the rest mba kudivulveri di yeruzako mba kwa seli jenza kumashita bela isa kala ibo dzeni ya kozo ya kompra sukuti katuwa kwa kule mida kwa tewe mbeu wa anandugula barato nkabi ngati kilu ya shiri shiri ndi sumkwenta nivi nkabi kwa longa ifana gula na tinta pili kwa mbeu zatu nkabi asa gulamu na peresunemu ngati ndi sumkwenta itiposhi unashita matematika iu anta sati kwa tambeo utasa wapanga yatu. Kili fano ya jirijili ya mnyumunyumu na kwa temu. Ndi tantu shmitikaishu. Agora pa tantu shmitikaishu. Iu nga guliso. Na jita matematika nga tuparangu wako sikirisa kaku mbozi. Wapata parangu ma jinyero wako. Sa jita matematika. Kadipe papa mbani kukua deveri kontanji. Konta kuti. Podo nga tinghabi zio weo sapanga mbuzako. Inda kwa 2 kilu. O 3 kilu. Agora cada quilo ia cobrar na 50 conto, mas na cadeira nem fanga nato io. E depois já nem mais pesa que ainda me atanto. Agora ia na guarda contante, a não panga 150. E os azuis já dinheiro zanga já na tabela conta cuti. Ona.
0: Apo imo musalima na tractor para ngona pads.
1: Tractor. Se depender com na qual comundo. Ungoona kati ni pano makitari yanga wa ndekene nene tapikuwa ni satai kuseta kalonga na matarto na nolongene awa majisafini kama ningi ni verdadi yako neka chita udrabao katuwa mundilimire dipoji ninga uyu nata kubuzira njinyoru ingwandu se kupitue satai pisakala pia uipa mkona na gora nao kati unadinyoru presenti kusapreka kada gitari hii ina preswatch unkwartu na preswatch konsuanti kusapreka papanga dia kati data dia shishi preparali na probukan time za kwa tartorna moto na hii mesh santi Kenya mwenda te kumunda ndipo jandi masari kwenda rasa kushipilika ndinitu ngati munda mnapichicha mukabusi sinao muna stagarinj mapazali maona ano makushipilika ndini gede agora ungachita proposto sebu sama picha ukeke nibwera tratore milima sukazu stragariki na chicha hiyo natoma responsibility pulika kuvizari kali exactly
0: munapeka pingasi mbamchita mabasa ulimi
1: example mungakuno mapaka mbizinji soki anthu pankhondo apa adathawa amene kakhala ku Malawi kona mongeni tatava nanthu wanango tatava ku Malawi tatamala nkhondo tatabwera fumuno kuti ufunda ripondo kukonano tema mathema ngati minda poti kapata chata maladza sezano ku Malawi tabwera fita mathema mathema tanitani sempre wa pyaka pe msizinjibeni deja 94 te agora
0: apo nakulima kuna chitemwe anano mwakwanisa kwa chitiranji kufira pamphamvu ya mphadza
1: kulima kuna chiteni ana aine ndikusigiri funisa nanga pana mwana mboza lide ndikumisari kuruniso ndina mwanangu wa sexta ndina mwanangu wa desma ndina mwanangu wa desma primera ndina mwananga kati amalisa jakuta dojano alimudzu munu tentari dinheiro tantano mavaga wa chinchino sabunika dinyero mona sabunika dinyero achita malisa desma segunda tipo tentar tepa maforma sao chinchino nga musadzi wa kale amba funika dinyero se dinyero tai usazungulira mukona anu agora sakafunika maningi uma i governo ati vire mbunsisi nkhani mbuya matrikula kwa kukuyu ko kuma kufroma sao ko matrikula sadza menyera tumwintu mali monga ndipanga ndini mulimi sadza pigwentare tai agora mwana sakala sapilishitukari ana mwana kati wa malisa ali mudzi muno mukona anu agora dinyeri ndisinayo tai panangu ndinana ngizembla nangwe ndinana anai ane usha da malisa ngwenjo nga ndapuma sidapuma sertu ndi kwa social tali mbwa anangu awa akwa pika khambo normal tiba pisati pedza every dad
0: apo pauli me una chitemwe na kufuya pangono musakwani sampo kuja mwadidi twera kuti mukhali na ungume wa maso panangu musapigulisa pensene
1: kulisa pensene ngani habe kusebenzele beni atepa na kusefu kuchechelwa example saona quantidade da menyeu kadano monano ungona quantidade da menyeu ya kumida kati madza tipedza mbo boi chaka cha terambo bo kusachita orsamento kati kumideshi para kuja kumideshi pindipi ti gulise ti prepararisi mundatu na matrakita durechito mbuishi panyumba pani famanga mbudziwa nga mabasa ngabe ya kunchina parangu sakalambe busabao mukona anu tsachita divizao pintu agora nga khambi ya kuchepa satweza kati konsumu zati sadza limbana nanji sadza kukhala masososo na pifuyo kushikola kuno kufunika tepa tepa patani mkuku yo mugulisi kati mukapere kuje nikufuna chita propa nga musadzwa kale sapagali dinyero kulisani bata ushu mukona anu
0: imwe muna minda minga sikuno kumurasa
1: ini kumurasa kuno ndina minda mitatu miwiri ya mpunga miwiri ya mapya manga disculpe rida miwiri ya mapya manga mukona anu ndina munda wa bodso kinsekanji jili basi
0: Yonseni ili pano panango unsua
1: Yonseni minde ili pano nsua napemu nsua mkwenda kati sakala kati antu chaka chitu chonse asenda constantemente mwamuli kalima nsua muli rai
0: pangaone kachirala
1: pangaone kachirala antu nsua muli mkona anu kulima kuna kwa gonela mvu pianensa rai agora ngone kambu ju ntendero wa didi antu nsomula sabnyeza move dai mlima tepa wakotoka wabwambo mudzu munombo dishikasalimbo mukona anu dzuya doka kugonambo mwa didi agora kuna pemu kulima kwa nsua mule kwa kumasiku antu asagona dai tangwanje onena zimvu mvu na sabata ja pontu anje mapya mangale agora unagona timizo kumenya lata ji timizo kuzondari munda ji ndikwanyatwa soki na chilala pana nyatwa ndipana kuja
0: apo kulima kuna chitemo minde ne mitatu musalima mweka panango maya sokupeza nimbo
1: ndina nkazi iyo anawa sadipedzamo panango ndikona mushkudu ndisapita mpitsambo mwemo tazina ngombe ndikona kada kusukiri mukumida kwantidade kubidanga ntondo sadipedza mupi monto ma paleza ngapa songa ai ndonembo ndi mandi tepa tepa tepa ba kanipeze matanyu mangasi ndi mana sachitefe
0: apo muna mafaranje kukuli anzano nyakuli manzano twero kuti phadza ikwanise kukufumisani
1: afalamba na poti kati fanti folk tikalinganganga na kulima pionsene na bidzwa mbani mwene mulungu ndana kubidzwa pipi pepe na poti folk kati wacha kachino wa ndashumbari sina limavi dai unajanji unajanji jangwanga twa nalimavi dai ndio nthonto akata sadzanga nyanyamina minda nzao baba gogo boma ngakupata pakumanga babisa ngaja boso usonga boma ya dawa inkwandwa kudawa mbani ndiwa muntu ngamsadziwa pana khala muntu sasemba nkazi nkazi ngane sana saka ntreka kwao kati nada maya nende kuvira nawo nzero zao ndi ndi kusema
0: ndimo mwene apo kuno musaberana ulimi
1: mambava alipo mambava sanangefa mauya anakwenda kwenda kumunda kati wa nzembe nakuchaka chino anthu ashumbari maonana fuleni ba mulungu uyu madzi kachino azituweza nanti ah ini mphabe khabi tamkunachitamsangamba kati ndichite magomo kulimbana na sekunde poka nkhabi kati poti ndaluza khakwini agora nzako ya nzako akutindira pachi kati mulungu ndione mbuni wa asambasana mupi na mwemu agore ungamala chance miamiamiamiama mukona ndo kambera nza kambera kumosikwa kambera ungaphatiwa jano ngati ndina azari kadi azari chinthu kati yumbudziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azari kati ufamba kati tepa panangu wati wagwa pasi tepa kati ninyi o waona pili panangu kati chipo sakupenda kudabwisa
0: susudewa
1: na pia susudewa ufamba na njinga tepa wati mamuntu tepale panafamba nanthu na njinga pala dimamuntu agora ndiza susudewa no agora kusiana kati chinthu muchidziwa kati ndikwenda kati asawishi shishi patisana manjako katwa khabi pinthu walibikanthu kapoti nsima nkhabi kori agora pepiri pisawi tsikunangu saza khaliyaro nangu maphaka amachimba chimomuli agora songa chi nkhabi nimpano kutoma kweni pitantani kadi kutoma kweni mbu iwe mbukhana kula chine buka kunyumba kwako na mosiku anthu amagona lokuti no saka pateni
0: sinzero
1: rai nkhulodwa kweko nkhabi tsonga tinkhabi ndumba veni
0: peto makali chiteka kuno mumphata mbava mwenda kapindu kwana mwenda na kwa nyakutonga
1: ndiala njipa
0: anyakutonga sachitatani
1: ungamphata kwa nda kwa nyakutonga primera sapasha chilango pa chilango pale samba dzomereswa pangono watamitula kuda betu kuswa pasolo pangono uzunguli chisanta kudzwe kati wa anatimalia pathu ngupi ndush ndipoji muza pangzana ngati iwe pide chitu pepi tepa kunyezera tani maji pepa cha kubukira panchi pakubukira pa kusofiri simanu ngwako
0: suka solo
1: kuntsuka solo anasiya ngakuna kuntsuka solo mukona ngamla kwa ji mwindo male mpendesa kwa mapulisa kule pakupapule na chitavira tandano unangu ankha kuvesera asonga ti inkhabe ndora zani kutsabisanje manungwanga agora unangu kati manungu cha dzolira kali kwazi unoyo saka kati ndiabito anali ndanayo kati boma ngatopa nawo
0: ndi artist
1: sakwata mali kapi sanka jabosa pano pasiya nzaku tempo e verdade
0: muna mafala kumalisa
1: mafala kumalisa nupeleka obrigado maningi imu natipatira basa Red Musambiki kati leri ndakomerwa kuchedza na imwe kusakadziwa pya nchisa mwathu nale onsena ananivesera mwito obrigado
0: takuta na FNM Radio Mozambique takuta na kutitambira kuda chitemwe pano pa Murasa Nyarugwe kubukira district ya Khaya tinati tionani pontho nsiku zina mazina tingadzabwera pontho tinati tibuke na phemanga kuno na kutiphadza kuno isalimwadi

0: Halani pansi. Ndipangeni, mpyanji binajitika?
1: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwa chinchino pano, aja pintu pyanga ni pano.
0: Aja pintu pyako?
1: Pintu pyanguku, pida mpemento ya kutia pike. Chako masikati, ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, silo gumana tai. Kama la nguku neyu, kada gulei, kafamba na mwendu bozi.
0: Kwa dimai, mpyanji binajitika na mwendu nguku?
2: Ine pano ndauja.
1: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa?
2: Ndina patupi.
0: Oh.
2: Pondo ndava kumbuto angumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wanyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ungumi wadidi.
0: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
1: Impulisi.
0: Mkazano, nkabi nsero.
1: Tangwanji.
0: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku?
1: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
0: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
1: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
0: Kodi mwepai, longani cha kumera. Mkazano musamfuna penu nkabe.
1: Ndi mamwene kute ndisamfuna.
0: Mpapo, chitani pindu vya didi.
1: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungumu wadidi.
2: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My support, my vida.
4: Itanto mu.
3: My vida, my support, my vida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

basa funa kudya peli funa kuvala peli funa kukhala na radio shamwana ngati basa basa muna mweka basa muna mweka basa muna basa basa njalidi odi wathuka masaka odi wathuka mathimba.

0: Muchunga mijo mpulukiri wa radio Msambiki. Tavia no maso kwa mprovincia Josofala shikamunu nyambane tishitunga mina ngukumupa musoro yo amwe. Landula viri varikuwa nika munyara joma purisa varikufiringi hukuti vanita basa rukuba mududu mukati motora barubaira mprovincia Josofala. Watunga miriri wa homi kumutunguwa shibagava mprovincia Josofala varikugundisa vachiti jesepo japera kutojaniswa kuitira kutin va hurijisure kutumbu juka kontenda iyo korera. Ntende korera ya katumbu juka mukati mwumazulu arupindirija mweji mwiri. Masoko panguva ino arukurongwa nukuverengwa ndisho msakrament mchini jompepo jina George Barros. Mapurisa kumtundo chemba mprovinsi ya Sofala akasunga mwanakaji umwe arukufeningi wakuti wakava ashibudirira pakutamika nko mamuna vake sure kwa kuchindika nyumba ngomuriro pokuti mamuna venga vakavatemo. Shitema ichiwari shakaitika mahungo shpiri. Shikamwe ndicho shakachochwa ngokutama kuzwana pa ukama wavo nukuti mukaji ni mamuna. Mwanarume o makuma tatu na makole mashanu ondanga hazivi kuva nunguwa kuti abude munyumba shikamwe wakazocha shikuru wani maningi muviri wese. Wakate kwa te kwa kurukuenda kunyumba yohomi asi wakatamika kona iyo sure konguva nganana kudari vazivisa fisiari o masoko no maziviso pa komando yuma polisa mprovinsi ya Sofala va Farare Jaime. Iwona wananga kuti mwanakaji arukufiningi hawari kuti wakauraya mwamunake ngokupisira munyumba. Wakachindika muriro uofofo shikamwe wakazotiza.
1: Dukorido cerca das 4 horas no povoado de Nyasavaloi, Catulene, onde uma cidadã nacional com recurso a fósforo ateou fogo na sua própria residência.
0: Ati shtema ichi chakaitika kudadamira panguva mrongo muna jomangwa nani matete kumutunduo Nyasavaloi kwapi mujima imumwe wakachindika muriro panyumba. Yena wakachindika muriro mwamuna wenge waka wata mukatimo pomwe mamuna ungo makuma tatu no makole mashano ondanga. Mapolisa akaenda kuvona zaitikari vonyora apaso loshtema chona ichi kuitira kuti mujimai azende kudavira ngondango ya itari. Aenga mazwi afisiari wakupandaraja masoko no maziviso pa komando yo mapolisa mprovincia yo Sofala va Farare Jaime. Vantu vaviri varikuwa nika munyara jomapolisa varikufiningi wakuti wanaita basa rukuba mududu mukati modroba Lobeira mu provincia iyo Sofala. Pakati poshkwata ichiwari parikuwa nika no mujibaba umwe pomwe no umwe mujimai. Vainyanya ukakasa kundarunda iyo kumanga pomwe vainyanya kuda kupoko nyorela mududu vaya wanobata mpini vashituwala vandu. Ivona vaizita inga ivafambi shikamwe vaikwengwe nijana novamwe vanuvurumusa mududu vashivabira mududu jona iji. Vanyako finingi huwari, varuku tenda mshakadi kuti, varuku itadi musambo uona uu.
2: Yota vanesi problema di roba mota, msekeke. Sonu dia 20, ele valuele na vamu maoni na mashkarenya vamu kurtila. So kyo nusabia mashu plano deli, sera pa roba mashu mota, yosha nusabia.
0: Ati inini ndenga mundhango ii, yokubiwa kwa mududu. Shinoita njokuti munjiku makumaviri, wakandikoka kuti Elena, ngatendi kubunga ija kuveni zainga waronga ikuba mududu. Inini andecha ishi ziva. Inini apana chondino ziva. Ndino famba na vona asi vona vano imisa mududu topakira. Ndishika shizivi shuvarukura ngalira kuita. Ndaza kotohu wakanyi ngu mapulisa ndozisu wapano ndapira kufunjiswa mkatimo. Nduma yu mapulisa muprovinsi Sofala Dersio Chakate wananga kuti ngondava yukungumuta kukuru kovaita vantu. Shikamwe vaenda kuzivisa mapulisa ngondava yukubiwa kwa mududu mukati modroba Lobeira. Shikwata cha mapulisa chazita dendo shikamwe lirikuwa no mchiro jino faja.
3: Perceber que há maior tendência dessas ocorrências no bairro da Manga e em função disso as esquadras estão, tanto fazem parte dessa circunscrição territorial, desencadearam ações operativas.
0: Ati taziva kuti musambo u unonyanya kuitika kumtundu kumanga kuzoti ngondava yazo zikwadara zo kumtundu unitikari zona izi zakazwanika zichita dendo tozoana vandu ava vanitaribasa rukuba mdududu. Shikwata chimwe ndicho chopskeremo ichiwari ndicho chakawanika chichiba mududu mukati mumtundu unotongwa kushkwadra chochisere wari tiripano pa shkwadra choshinomwe kuti tifujure shkwata chimweze ndicho chinaita basa lokuba mududu tirikudavo kutorera mududu ijwari kuti tihulijire kuna venovajo pakati pokuvafunjisa kotaita taziva kuti kuna vamwe zvevandu vachakafindara panguva ino tirikuvatsvaka kuti tiwane kuvavisa kuti vasongwe. Ainga mazwi onhumwa yomapurisa muprovinsi ya Sofala, Dersi Uchakate, achibuya ngokusungwa kwa vantu vaviri varikufinikirwa kuti vakaba mududu mukati modroba Lobeira. Vatungamiriri vohomi kumutundu wachibavava muprovinsi ya Sofala vagundisa vachiti panguva ino ntenda yokorera iyakima ndiyo yakava ichitumbujuka kuri kukirira ngari inopindirija mweji muviri. Panguva ino kuri kukirira gumiro njiku kwakuti akulipi kuwanika aliwese mutenda mutsva okubatwa ngontenda iyi. Pakuda vijana ngofoni no Radio Msambiki, mutunga miriri ochigirita chomabasa ohomi mujimai nobesero kashibavava va Rosalina Chivambo. Vananga kuti kukima kontenda iyo korera kurukuvoneka ngokuvangiswa kobasa lokupinginijira iyo na iwa intenda. Vananga kuti kunyangwe panguva ino magaliro alikuenda achiita nani. Kunodikana kuti vantu vaende mberi vachiita ubasopa wesepo pomwe nokirini kuitira kuti ntenda iyi ichatama kutumbujukazve ngopatsva. Nomutengo unoita mazana maviri no vashanu vatenda pakati pavo vashanu ngovakatamika ntenda yokorera iri kunyanya kukakasa kupostwa administrativo jo Goonda mushungwe pachini rochibavava pomwe nokulokalidade yokamangunde.
4: Nós estamos desde o dia 12 sem receber nenhum caso a nível dos nossos CTCs. Mas durante este tempo nós tivemos realmente a situação de casos de cólera, mas felizmente neste momento estamos sem casos.
0: Ati kuvira ngonjiku gumi na mbiri, atiripi kuashira vatenda varivese mumuchacha jokurapa, kunyangwe itisu, takava no dambujiko orokorera. Asi panguva ino, atina aliwese mutenda okorera. Tirikwenda mbiri no mabasa, otino bata mumutundu. Panguva ino, ndirikuda kubongesera vese vanoshanda mukuhwisana no korera. Tinoziva kuti korera inonesa kuda kuihwirija sure kuda ya vantu vakatama kupurutana zvatinonanga. Musungano jokupangirana nobungano jinanja kubudirihwa ngova zinji vantu. Panguva ino tichandoita basa kunyangwe korera iyakima padoko pomwe itisu atitotamimira kupera kwayo mukati muuno mutundu. Ngaizvo tinodikana kuti tiende mberi tichiita basa redu. Kumutundu wachibavava kuri kuizwa basa rokupanga makumaviri novashanu vanozenda koshandira munharaunda kuitira kuti vantu vaende mberi vachiri hwisana nontenda iyo korera.
4: Neste momento mesmo que falamos, nós estamos a formar 25 atores comunitários, mesmo para estarem lá na comunidade, a continuar a fazer estas intervenções a nível da comunidade, como palestras.
0: Ati panguva ino hondi noveriketari, tiri kupanga makumaviri novashanu, vanoshanda mumutundu, kuitira kuti vaende mberi vachiita basa kudari inga majijisiro, kuvona muzi kuti vari kutadza kudini kumwa. Tinokovanisa certeza nokloro kuti vantu vachabe nayo kumwa. Mumutundu wechibavava, itisu takava nomutundu mutandatu, jakanyanya kutambujika ngontenda yokorera. Ainga mazwi amutunga miriri wachigirita cho mabasa ohomi mujimai nobesero kumutundu wachibavava va Rosalina Chivambu vachiboya ngokukima kontenda yokorera kumutundu uya. Tirikumupa masoko muprovinsi ya Josofala shikamwe no Nyambane. Panguva ino ndakwenda muprovinsi ya Nyambane kudanija Armindo Masinge aze kuti boira ngozviya zviri kuizwa mukunasirira mupikizano omutambo jomuzvikora unoda kuizwa mukati muiya provinsi ya nyamaka uno.
5: Kwatanga chitatu chino muno muprovinsi ya Nyambani kuguma zvikwata zvokubva kuna provinsi jesepo joino nyika kuti zvizobudirire mukati mumupikizano jomutambo jokuvangisa muviri ngomuzvikora. Tiri kubuya ngo 16th festival dos jogos desportivos escolares. A provinsi ya Yotete ndiyo inozowanika ichitanga kuguma dakara siku wajamasi ashitatu. Vashibuya kuna mabasa o Radio Msambiki va Belarmino Tivani na kuri tekniku mabasa o Jijo muno mprovincia vagondesa kuti magaliro aveyo kuna ndarunda jia kwa pekuno zwanika akushitambihwa. Tirubuya ngo mabani otudo pamwepo nombuto kwa pe vajiji avawali vanozwanika vashi ashiririhwe mu ngatizwe nyemazu avo va Belarmino Tivani.
6: Kutala kama ndaula maringana kuyamukela tantu avapfumba komo ati jogo hile zvihinga zvikota kulungisa wana ku amatsamela malungile le nyambane na ni mandawo mambiri kunga institutu formation de professeurs de chikuki undaulege ge tsamsekileko aku hambile ukweku inyamundla heringa na ku akwamukela pfumba podi vangena dropini gama chichi kambe ne campus dos kunga undawo la kunga tira a universidade pedagógica né Unisav. Então, Renani, nenhum dao na gona, legiringa na ku amukela, relegi hingala, hingalo muchikarika ku lungisela kuveka amabelishi.
5: Kuvereketa kwa belar minutiva na shigondesa kuti aveyo magariro okuti mtambo jodes.

0: nyamasi waguta pama joko, kakuti kanganwa pama joko, gwejo pama joko.
1: Kada mpurukeri itawira mshira mba chongano into nambirikira mosiko zuva ronyama sereno kudarika mundino shiria mazuwa mazinchi nyamasi ndiri kuperikejwa ndi Antonio Shokin Shigabora. Shigabora, what was noting?
2: What was noting nyanyo juwa sakramento wa mbuzi ya burugiru wa dimsani kazikanyi kuna mazinchi ya chindawa na wese na shiria kuchizo na chweketa chindawa.
1: Tinabonga jikuru ngukuza kuwaita kuno kunyumba yomhepo harikumshini jomhepo ndima aliflip tirikutiko mwuri gumanyo shakanaka kuyedu ino ondima. Waruta kutambanuja yedu foni, 8-2-50-11-314. Tida vijane nemwe, kudaya munangano, muna indo nukutimbiri kila hayo. Tifone renyi, mutipe, itisu, tina zogu za kawanda. Tina wana kutita nompurukiri kutunga mira musiku ozuva ronya maserino pa 8-2-50-11-314. Halo. Bozinoti, zina?
3: Zina mwana Doli Jijuao.
1: Baba Doli Jijuao, muri kwapi?
3: Chukulongira kuno Gorongoza Bairo Mkoji.
1: Shakanaka. Matiri gire nyingufira Gorongoza baba Doli Jijuao?
3: Dawea na nakini njio wadogo.
1: Tikanyi tizwe?
3: Haa, jikoji mtu wapatu naoneka kwenye masagani, masagani ya mtu wakonaje nekuona nati.
2: Haa, tunanga ikozu.
1: Miti ukwendo unoneka ngo masakani basi miti watu uvona.
2: Ah, unote kuwa miti vya tokutanga.
3: Unona kwenye masakani ya muti ine kuona nani.
2: Miti wa unuwa iso.
1: Uwangalala.
2: Uwangalala. Uwangalala.
1: Anuziwa.
3: Kazi kioba.
2: Uwangalala. Nasee mdaisho lini uisena kala.
3: Wani ine nkazi njine mkorongozi.
2: Uwangalala. Mwuzi uwangalala.
3: Uwangalala nkazi kukubata pompo.
2: Imiti onto so unoneka nyezuru. Pasi kwa uone ki. Ah, no sei mungu ma dai nzire nyuona.
3: Ah, iso ma dai nzire tu ene kwa bata bo jiboji bantu mungu kumbuzire na kupatani le kosi.
1: Zakanaka, teka nyi mweni.
3: Ya kana ine ndiye nene.
2: Aha. Durani mtize?
3: Ya ngui kwa zinde longira ndi checha.
1: Msanga.
3: Checha.
1: Ah, kuna kuti tinaona msanga miti wakona tiwoni.
2: Ai. Tavo, jedu ngai zoteka?
3: Ah, teka nyi zizi.
2: Chairani chimbwido atambi.
3: Ndaikonerwa ndikonisi.
1: Zvakanaka ndakumtsvakira yakati lerukire padoko. Teka. Temani shiku tivone shoko poino gara.
3: Temani shiku tione shoko poino gara.
1: Eya.
3: Aingaiti ndi uriri.
1: Ndaramba.
3: Ndaramba.
1: Ndaramba.
3: Ndaichimana.
1: Zvakanaka baba Dolish tinobonga zvikuruani maningi ngokuti fonera komaita saranyo shoni. Tano mumeze mpurukiri, alo?
4: Mabozinoti.
1: Bozinoti, zina?
4: Manuel Masada.
1: Baba Manuel Masada, muruku wapi?
4: Ndili kuvereketela Katungu.
1: Katungu, zakanaka. Matiri gire nyimu siku huno kuvira Katungu?
4: Ndamu vikira zinjo.
1: Tekanyi tizwe?
4: Ndamu kira mombera ngurusi, nishifa ngompalata.
1: Ndamu kira mombera?
4: Ngurusi, nishifa ngompalata.
1: Ngoruji, ndishiva ngomparatu.
2: Lelele.
4: Ndambukira mumbera ngoruji, ndishiva ngomparatu.
2: Lelele.
4: Leonard, msuwa.
2: Msuwa.
1: Msuwa.
2: Imwenize?
4: Kulantro wale ufuka usho, nivotanga ngublangeti wazo gumisira ngulansole, nukon hureko.
2: Imadisho.
4: Ndaramba.
2: Hey. Nanga ngolensole ukumsira ngublangeti.
4: Andi mutondore kuona safuka vanhu vayo. Tanga ngublangeti vazobita ngolensole.
2: Bomole.
4: Ngalamba.
2: Gole. Makole, Ngaramba. Makole no gole.
4: Ngalamba.
1: kana nazi?
4: Ingaiti, zvakafana asi jope zvinoda.
1: Nazi yangeli duzi.
2: Nazi shamba.
4: Asisi. Matondhamu.
1: Wanatanga no burangeti wafuka ngo vozo gumisira ngule insole.
4: Ngule insole asezuru.
1: Nazi maramba.
2: Saja.
4: Andi ndaramba ndaramba.
2: Dika saja.
4: Ndaramba ase.
1: Saja maramba. Dikiti haro.
4: Ndato nyingi zira chukuramba.
1: Takuzo kabula. Tekanyi mweni.
4: Nistatu ngayi wali. nda chenga deka nukumira nukuma ndo chenga sante pogumisira
1: chara
4: ndalamba
2: manaka mataka ulizi
4: nda chenga deka ndo mwira nukuma ndo zumisira ngotamba chakareuke
2: ishamba
4: ndalamba
1: machenga dekero
4: ndo mwira kuma
1: ndo mwira kuma
4: ndo zumisira ngotamba
1: Mugumisira ngo tamba.
2: Nazi walamba. Shamba.
4: Ndalamba.
2: Damba.
4: Ndalamba.
1: Zvakanaka. Tidwire kuti mutekere nyichedu baba Manuel Masada.
4: Ndatiweya kuti vanhu vari vofuka ushone votanga mubhulangeti vokumisira ngo langa sore nokutondoreko. Yoka nokuti nino.
1: Kudini kwacho.
4: Kutula emero kunjaria tozokumisira tomenya ngo demezuria tozoona kutsinga jokero
2: imweni iyo kuzira
4: tozokumisira ngo demero kupindivararia tozokumisira ngo nyimo yokurya uko azokuti ndatsinga dzeka ndomwira nokumwa ndomusira ngo tamba igezho
1: gezho
2: tinotenda zvotenda njeno ngaichwa chaira chimkwido atambe
4: ngokoroshoyo
1: ndizvona zvakaita
2: tenda njeno ngaichi Chairan chimbuda tambe.
4: Chairan chimbuda tambe.
2: Ah.
4: Alingaita duri halo.
2: Alingaita. Mbira chikulo zina kudya nani.
4: Chairan chimbuda tambe.
2: Ah, atambe.
4: Ndashitamba.
1: Imwe zvengai. Teka. Temanyi shiku tivone shoko poinda ugara.
4: Mapinye matatu.
1: Mzakadi.
4: Nisarimu. Mavili asatareki
2: ndende. Yo kubisira ngai tenga John TV vazinji tavia umungomwe.
4: Menda zeni vangana?
2: Vazinji.
4: Mazoya ngomongo mushinofobia.
2: Ah, mushinofobia.
4: Aringanyeti. Kunanga kuti mulangano wangu wafundira apa.
1: Zvakanaka, tabonga sikuru. Saranyoshone.
4: Eya, maita matsi mutaba.

0: Alimpurukiritiri mukati mushirongo chongano inti nubirikira musiko zuburo nyamasirino. Kina wana kutitano mweshe mpurukiri. Halo.
1: Halo.
0: Zina.
1: Aba mungubu ya Antoni Sitoro Mukajambi.
0: Mukajambi.
1: Antonio Paulo Sitoro Mukajambi.
0: Ah, Mukajambi. Baba Sitoro, muri kwapi?
1: Apa kwa rikuwa nizikuwa nika nyami zoruno.
0: Ah, shakana.
1: Yekira kanyi kariko kumuta bida.
0: Mm-hmm. Matiri girenyi musiku huno?
1: Kwa mteka mkido kimi hangu.
0: Teka nyitizwe.
1: Bunu kuri nyaja kuri gula msipa.
0: Bunu kuri nyaja kuri gula msipa?
1: Haa.
0: Nyoka.
1: Ndana, anikwezu kani kumuta
0: bunu. Bunu kuri nyaja kuri gula msipa?
1: Haa. Imenize. Bunu raposa mkuponi.
2: Hai?
1: Bunu
0: la posa mkomponi.
2: Iguanja.
1: Chinwe.
2: Mbumulia.
1: Atuka mwishu ya nero kutasha uliri.
2: Jedu nga iji?
1: Mwenezi. Uji. Wazara bati mburote kwa mbumfi.
2: Achimu onji?
1: Dalamba. Imati mburezi.
0: Saja.
2: Isaja.
1: Magarija hanyi. Ano garango mbiri. Magarija. Garango mbiri. Magarija. Garango mbiri.
0: Zakanaka. Waro jedu nga iji.
2: Jedu nga iji. Chayla nchimkudu atambe.
0: Tinabonga shukuru wani maningi sara nyusone tirikwenda mbere mushirongo chongano inti nabirikira musiko zuru nyuma sirivo. Oito dois cinquenta onze trezentos e quatorze.
3: Alô, boa noite.
0: Bozinote, Zina. Ndiani Zina?
3: Depai. Depai,
0: ya. Baba, Depai, mwri kastoriro?
3: Kastoriro,
0: ya. Sakanaka, matiri gire nikufira kastoriro?
3: Kwa nini?
0: Teka nyitizwe.
3: Vandu wa ulayambia ngukutadolo lao.
0: Vandu wa ulayambia?
3: Ngukutadolo lao.
2: Igeju.
3: Nata.
2: Nuchi.
3: Ya, matende.
2: Imwenizwe?
0: Imweze?
3: Imwenizwe, hai. Mkutiangu ndokula nungu hakala na hama.
2: Vuti yangu nufula mune sikana ndhangu?
3: Sikana ndhangu.
0: Vuti yangu
2: ikugu.
0: Yofula mundu wa sikana ndhangu.
2: Sikana ndhangu. Ikugu. Sikugu.
3: Ndofula no mundu wa sikana ndhangu.
2: Ndofula no mundu wa sikana ndhangu. Ikugu. Malamba.
3: Ndalamba.
2: Injala.
3: Nabe. Ndalamba.
2: Zuba.
3: Nabe.
2: Hei.
0: Yogumisira.
3: Nada,
0: nchina, sarayo. Mm-hmm. Zagana, kuri nchi mtekile njedu?
3: Ya, mpujangu ndo kula mungu haskana nhango, epa, ndiona vinyuchi.
0: Inyuchi?
2: Inyuchi
3: mazi, inyuchi, sasena
0: hito. Ah, nyuchi, mazi.
2: Jedu nga, chairanchi mbuido atambi?
3: Angeti mhepo, tamtamidi.
2: Nat, ingaita, chwa kidoja nat.
3: Amna, zemene, atengoreru.

0: Sambe mpurukire jino pekeja mukana Baba Antonio Charanga Vaze kutivere ngira mbirikira musiku uzuwa lika masereno Tano mwepe mpurukiri Halo Zina Bozinoti zina
1: Raul Manyoa Senga senga maringi
0: Chakana kababa Raul Manyoa Mativi gire nyamasi uno kuvira senga senga
1: Kuvira ni India
0: Teka ngitizwe
1: Munti ngabalo wana kabudirene Manyoka kumona kaezu
0: Taba hotesi ati andimuona
2: Andimuona chikochi
1: Adelezense manjangaya kaku mona kaezu
2: Chikochi
0: Meso no gochi
1: Ya.
2: And this is all day. Iwe dizwe.
1: Yeah. Inango achona patero chini na mabao.
0: Vachona?
1: Achona Zimbabwe patero chini na mabao.
0: Vachona Zimbabwe chini na mabao.
2: Wow.
0: Kana murabo hao.
2: Nako kana kuti mpasha.
1: Pasha nini?
2: Mpasha mnoziwa?
0: Mpasha unodi hoya pauta. Unodi hoya pauta, pauta.
1: Pauta?
0: Haa, unukandi huaya na uta.
1: Nata.
0: Maramba.
2: Ilema?
1: Nata.
0: Tanangaya muravo kana ratuera?
1: Nata.
0: Maramba, shaka naka. Teka nyo gumisira?
1: Nyo gumisira, kia ngana kwa madela hui.
2: Matudi?
1: Kile ngisa kwa madela hui.
2: Supeyo. Opa.
0: Itini chumba, botira dajuka. Mkakwa nisa moti fonera ngopacha baba Raul Manyoa. Tizwe kamu jomati tekirari kuduka kwajo 82-50-11-314 Foni nushiri mkati mondima Mochira mbachino chongano indiro mbirikira Tano mumeje mpurukiri Halo
3: Halo, boa noite
0: Bozino, tizina
3: Zina ndini Jose Mungalo Francisco
0: Baba Jose Mungalo, muli kwapi
3: Nisagara Gorongoza.
0: Gorongoza.
3: Sisi.
0: Shakanaka, matibigire nyumu usiku huno?
3: Haa, ini standami mjoti na ini sano, kwa hivyo kuzingani, ne?
0: Munangano kana muna indi?
3: Si.
0: Ngatendi?
3: Haa, wanwa batu wakata kufajia na tumo bijari mai wao.
2: Asimiri tu Fosco.
3: Fosco, ne?
2: Hmm.
3: Iweni? Wanzo kwatu wakagarada wananzara na lila maningi wakagarada guta hato lili ne
2: ananchara
0: anulila mugoro kana tambuli
2: mugoro tambuli ya
3: nadza ndaramba
2: isaku
3: si
2: isaku saku
3: nadza
2: ananchara anulila maningi
3: si ananchara anulila maningi akagarada guta hato lili ne
2: mugoro malamba ngoma
3: ndaramba
2: Nguma malamba.
3: Sisi.
0: Jose Tashi. Zakanaka.
2: Tibola kana kutibola hal.
3: Si.
2: Bola lidi.
3: Naga.
0: Zakanaka. Teka nyo gumisira.
3: And istojo. Kagara ina ziro maningi makaneta zaya tolili. Kagara ina ziro inaulira maningi.
0: Zakanaka. Wano jadunga iji baba Jose.
3: Sisi.
2: Chailanchi mbuido atambe.
3: Ngondo.
2: Ha?
3: Ngondo.
0: Ndondo
2: ndo ndo nat.
3: Nad.
2: Taramba, taramba.
3: Tabu.
0: Sakanaka imweni nga i. Tangwina vatanthatu tubuda vashanu osara mumwe.
3: Wabuda vatanthatu?
0: Tangwina vatanthatu?
3: Sisi.
0: Wabuda vashanu osara mumwe.
3: Antwizi.
0: Sakanaka tirubonga baba Jose saranyu shone.
3: Sisi, maitaba.
0: Zakanaka panguva ino takuti tongwambe ta pekeja mukana Antonio Charanga hazi nzvakadi kuti verengera mbirikira musiku ozuva ro nyamasi rino
4: Antonio Charanga kuvira mtundu onova safari zina lushipavu kwenga no dhoda limweni ndaurefamba nalefamba taona kaguma pakati pogwanja losungano bongo no vaivivi andamu bongo lia muntu uye uvunja bongo nanga nini mukona ndakatwala muntu uye wetwala

0: Adwe nguvu. Andawana nga mkunduwa na iwe vivi wei. Kunduwa na atukwala saku nguvu ya nanga handi. Bongo haa. Kunduwa na atukwala safadwe nguvu ya nanga handi. Andawi nini? Dinotola kadera ii. Ndenda kodira kumbeji no. Andawana ngeenda kodira kumbeji no. No contrary. Un, dos, tres. Agora munda no kasikaro garira kadera ii. Numpeke jafadwe nguvu ii. Yananga haa tabo tajishu. Togala hoi vivi wia, nobongulia. Mundu wia otola, otula fadu ya keyo chanchika po. Otola kadera. Opinda kumpee, chino wendo kasia kaderewe. Nanga haa, bongo wia, nanga na wei. Na kuwona kaderewe, nanga kivona. Hoi vivi wei, wei, kuwona kadera yo, kuwona. Na mundu wano kasika, gala kadera yo. Anuwana chini, fadu yungu wii. Hoi vivi wana, haa, yu waundi nyisi, waundi ziko mandaka galari. Puno gume pesi notola kori yese. Yata ujikonda nangati. Karikeli momento no chisha hola ndana kori ukshipa. Hola kori chena. Hola kori safarao. Agopo so wangani nyisa. Ngo fama. Ah, bongo langa. Ah, kwa hivi unufamba chini. Manu nimitaku nyahu hila. Nyahu nyahu. Unuiwana fago. Unuiwana nyi. Karanga haku nyipa. Tamundu nangatawa. Mugdishkuti henu kwa chene. Mangatubo ni wapeno ganyari. Kato dira po kadera iya. Nato diwa kadera iya shwese. Kakunanga vamzimbora. Gala tensao. Ukonta hali mundu. Un. Dos. Tres. Chai bongolia tempo la umuka dali. Kwa hivivi. Tempo kana kwa tres logo pari. Pamushi lo bongo. Uu bongo gogoma gogoma. Udo guma dali bongo. Udo gala pasi kwa hivivi. Ayu ukundi gala hulpu ndona. Natanga guma ndini. Mashu wazo guma huenda kusiena. Angai. Wana yakundi galira. Si bongo kitala na nganzi kuzhone le mungati hulilesh. Hulilash mundu huyo langa. Un. Dos. Tres. Kwa vivu ya papa mwishe pa bongo. Bongo kusofiyo gogoma. Uda guma da langa. Ai. Ulipundu wana kundi galira. Kananga mashko. Unda yata kusana langa. Ai. Kundi galira. Natanga guma ndini. Ai. Mundu katulanga ipa bongo waluza. Kwa vivu nga ganyari. Ta kwa vivu ya. Utapuwa fadu yunguvo ya. Ata hiyo shuta kutati jira kudara. Nga shuta kagalapa muzimo mo. Pangire dakita ngano hii. Shuta kagalapa yu. Mamuzimo tanga galawea. Manakaji tunugala na wana. Chada maningi. Shukusirira sirira. Mangwana wana uu. Mangwana wana uu. Manenta kwa hivivi. Wangandu guma mundu uu. Chicha koli. Wana koli nduyo. Guma mundu uu. Chicha koli. Wana koli mundu uu. Tawa diakamwe. Ashbesi. Shuno shuno. Suto gala. Ne. Utuda kuzokuvona kumbejie. Utuda kupekeja. Shukono kushapi. Unuzo shukonewa piki. Bongo, le nanga kwa hivivi na inyisa piki nufamu pale upadoko. Nata kwa hivivi wakazo ganyapi kwa wakazenda kuila pa nizupo mwishi la bongo. Udaguma paka dela dali, ugalila bongo. Ugalila kwa hivivi. Udaguma ushpiri dali, bongo limana pa mwishi pa ugalila kwa hivivi. Shusha pele la pano ngandangu. Shada kunanga dea, mamuzimo, anakaji utuno ganyala. Shada kukandika maningi mkubo, undo sirira sirira na wei binad.
1: Shakana katina bonga shukua ni maninga Tony Charanga.
2: Nungani ya kasa langumpanga, wesa na nchile wazi.
1: Mshakadi kamari. Trikwenda mbiri, mshira ngwa shongano, ii ntono mbiri kina. Takuti TVS ngo patwa teida vijana nemwi, ngo 822 50 11 314.

0: Hello? Zina.
1: Bozinotti.
0: Zina.
1: Adolfo Afonso Siawaja.
0: Sakana kababa Siawaja. Muri kwapi?
1: Ine ndirikuno kushangara kuno province ya Tete.
0: Muriku zwara di Msambiki kontoyo Tete?
1: Ya, radio Msambiki ndiuguza mwino mwino mwino.
0: Ah, ngo radio, ngo phone?
1: Ngo radio, onda media.
0: Oh, zakanaka, tine wana kuti aiwa, mushini wedu uri kuguma nthambo.
1: Ya.
0: Zakanaka, tino zwana weya? Muriku zwiza zvatino vereketa ari kuno?
1: Ya, zungu reketa mwevo niyo mbisipa. Kwa chinda wiki ya kumisirekete ya ando, ndo reketa na jipotu jei, kadoko.
0: Zakanaka, tepeke jei nyo soma tivigira mumu, amba nyo matanga ndimi kuvereketa, tende.
1: Ya. Asifoa, anoko chifoa, chinaiche, nuske koso.
0: As nossas pessoas nascem nos pescoços.
2: Makobo, Mukobo.
0: Mukobo?
1: Makobo.
0: Ah.
1: Você não fala em português para eu, português?
2: Banana, que?
0: Makobo, bananeira?
1: Ah, nada.
0: Munazi, cananazi, coco.
1: Ya,
2: koko. Iwenije. Iwenije.
1: Ya. Ah, ini.
0: Zakana katabonga baba Adolfo Siawaja. Ah, jenu.
2: Jenu.
1: Ah, damonga hindi.
0: Tinawana kuta ama luchijigiri jenu. Saranyoshoni tabonga baba Adolfo ngokutifanira kumweta kuvira mu province ya Yotete tinofara ngokutika mushi nutaticha kuti tiri kuzika ndambo warota kuti tichake ku Davijana nomporukiro gumisira mu usiku zuvura nyama sereno mushirango chongano into nombirikira chotiri kumupa ku studio cho radio Msambiki emisoro provincial Sofala Beira ngondimi iyo chindao zvakanaka mporukiro gumisira waguma hallo.
1: Mabozinoti.
0: Zina.
1: Nandana la baba mafora mnyeri.
0: Mm-hmm. Na amubiki ngo izwi. Mulipio na ilush.
1: Bisona kamari.
0: Shakana kama tibigire ima. Ito gumisi denge masinga ima. Nono kangi?
1: Shai. Botila kona nwe kunesa nani.
0: Kumukira kunesa no maji championi. Shakana kama. Matibigire ima.
1: Pazinja.
0: Teka nyitizwe.
1: Teka. Kufa kuno kenda joni zirio ziri kuno wali.
2: I hope.
1: No tende radia.
0: Ah. Imeze.
1: Nyumba ya mbia. Ina mtugu.
2: Ndani.
1: Ndawe?
2: Ndani. Ndani kana kuti zanda.
1: Zanda mapembera.
2: Imweni je?
1: Chekuru wana matematatu. Vano gara nambia wako na wana matematatu.
2: Inazi.
1: Inazi, asisi.
2: Mafinya.
1: Ndaramba.
0: Chekuru wana madisho matatu, wano gara wana mbia wako na wana madisho matatu.
1: Zona.
2: Malamba nazi.
0: Ni chumba chukua ni maningi.
2: Sima inozara nga malamba nazi.
0: Tinumche ukijira sima na inozari. Mshakana kati suta ta kumpiri mshirongwa chino chongano intu nambiri. Kire waro ta kuchereke jira juta teka nukuluhu kwa chukua.
2: Kati ndateka mbili, ndateka tuairani ichi mkwili watambi. Ishoro, jumazembe. Langanga wakana kutubabesi wanda kulingija wanamba kuna sirira tupo chuo wazo lingija hapana wadula ndoia ndoita ya ishpili kutitenga joni tili wazinchi tawia umungu umwe inazi wadula baba juangi juangi za teka
0: Zvakana kanini jondateka imbiri yaduhwa imwe yekutanga ngoyekuti temanyishi kuti one shoko po inogara ipfinya kuzoti tangwina vatandatu vobuda vashanu wasara mumwe musuva mukanwa pakudida zvakadi musuva. Zvakanaka tinobonga zvikuru chigovora ngokuza kwaita musiku huno.
2: Hede zvinango ndiya ndozvo ngechigovora tabonga mwe tsvarakale apurukira chinango chachongano indi mbikira zvakaita ngachiso vana vazikuru vakuva chizvava chiringano chinimbirikira chine zvakaita zvakaita sara zvacho radu dzambiki inesona za inozara sara zvacho.
0: Tinobonga zvikuru maningi wenga pa nteku yemazwi muchino chirangwa ndi John Sacramento muchini chamhepo jenga jina Mari Filipi tirikuti komuri mpurukiri saranye zvakanaka.
3: Itisu na imwimwi tinobunga ija nombirikira
4: zvakaita zvakaitwa
3: indio
5: chikarahwa chapera bani chichikwakwata
4: ndaramba
5: wapembera.

0: noti yakwana nguve kuti timbozwa mabuyo utakaita muprovinsi yomanika maererano nokurima tinoti mese makapurukira radio musambiki tadhivana zvemukati muchirongwa madeko o radio musambiki mukati mumabuyo okusiyana siyana ikuno ku radio musambiki mukati mumabasa ochindau garanye makaziva kuti tinowanika tripa 292 metros onda media frequency ya 2026 kHz vamwe vanotibata pa 96.6 MHz tiri kuvereketa ngo FM munopinda pa internet munotiwana pa www.rm.co.mz kana kungwina pa Play Store munyora RM Play munotiwana baba tinoda kuti bhuye navo nyamasi murimi na nyamasi avasi kurima ndinoti baba Josi Kuzina
1: Horacio Jaime
0: Baba Horacio Jaime ndimwe votakagara takaziva kuzwa kuti Minas do Ouro
1: Sim, eu sou Minas do Ouro o projeto está iniciando nome que está timbrado em Minas do Ouro esse nome está expandindo eu a reforçando o pessoal que dia vai ser verdadeiro mina
0: Tinoziva kuti makabvira kare nokare. Ngoipinda ngariro yemunayo muchiti ngorimweni zuva uchazova mugodhi.
1: Inini ndinofara kurima, ndinofara kutamba na mataka. Wantu wazinji wanodadira mataka. Mvunzo wangu nduyu. Wakafa wanoenda kupi? Walikuenda pasi. Ngei wanodadira mataka. Mataka yanotipa kuya itikafa tikuchengetekwazve na mataka ngatishandei na mataka mataka aya yedu yachiri musikana yasati yamesherwi na vantu akawanda tengu kuti tishandise pasi tiraramise wana wedu vari kufunda ngatisamirire guverno kuti mwana angu afunda anozoona basa kupuwa na guverno wantu wazinji wakafunda pasi takapasiwa na mare wana wafunda ngati wafundise kuenda kumunda iri nyanyenyanye guverno ikataura zvakurima zvakurima ngaafambe kuona ndiani ari kurima nawe kutaura mugabineti guverno ngaifambe kuona ndiani ari kurima di verdade iyanodei waripo wakamirira kuti ndinopuwa mare na guverno inini andimirie kuti ndinopuwa na guverno guverno inoya zondisvikira ndina 3 metro dzakufamba ikazondikuba ndinoenda ndizvo zvangu ndinotaura chete kuna chitatu
0: mavereketa imwemwe munozvo muri kusima zvakawanda muri kusima chiino chii
1: ndiri kusima mirichi mirichi zvanda gore rino ndakumpiretani sem planta shuru chamiti emilishi mipurango ndina meyo ikitango mipurango ndikuitira kuti ndikazoita basa rendinoda ndinoda pavhijau ndinoda kiriasau ndinoda kutengesera wamwe warimi ndinotengesa ita mee ndakuwanzira ndimu dzina mari isusu muno musambiki muno takuziva kurya vantu vese vangasingadye sarada waiti mashizha mawishi nawe mbudzi mazhinguwa dzino ndiyo sadza ikuru kuna vantu vese ashote sekukanda ndimu howe inoda ndimu nyama inoda ndimu baka yao rinoda ndimu ndakagara ndichiona kuti zviri nani nelaranja na ndimu dzina mari saka ndikusima ndimu
0: ndizvo basi zvamuri kusima
1: abhakatera ndikusima pamunda pangu mukasvika eshikora para vantu
0: muno herewo munoshanda navo mukati mubasa renyu
1: ini ndiri ndega soshanda kuzotenda zva wana wangu watatu ndaichema kuchemera mwari senino namata kwa sembera de Deus africana ndaichema kuchemera mwari azondipindura wana wangu waregera kumwa wawiri umwe alikumwa machindi kufamba naye munzira kuti nimupindise nzira yakanaka. Wana wangu sendiri kutaura si iona akazondisvika nguva kuzondibvunza kuti papa tikachera mataka pasi yakabuda pasi mataka ndikachera nabadzi yakabuda pasi mataka aya ari kununka mari ndikati wana apona ndikushana na wana wangu zva ndikuwadzidzisa ndikuwadzidzisa komuine simba riri kuenda wakaziva ndiwaregera
0: kukomba kuti mwari vakanaka vaakuziva kuti kurima kakanaka
1: vari kuziva poriki vari kugarawo namare mubhosva umwe wacho uyo atenga mbudzi ipo ndakamuzwa achitaura kuti ndoda kutenga mbudzi ndikamutuntudzira kinyendo chime ndikatotenga mbudzi inini ndotengawo yangu mbudzi iyena kutenga mabata inini ndotenga mapiluu zvese ndapasa iyena tisara nazvo zvese ndikuitira kumugadzika pfungwa dzake pasi
0: vana venyu vese vari muchimoyo muno
1: vari muchimoyo si wese ndavaendesa vatatu vari kuzembe kuonerera purujeto zedu umwe ndiye ari kugaza ari kufundisa purusore wasikana wari pano vairi umwe aifunda bhera umwe ari kufunda Kabesa Diveyo
0: uri kuita uri kujijisa wakajija mabhuku api
1: uyu akadzidza ja edusente poriki akaita fizika zvaidhotori iyi ndikuforomari vamwene vasikana ava umwe uyu akuda kuita tekinika dipo diprosimo ano umwene uyu ari kufunda zvaagrikultura pakaita 3-4 ano tambe ari kukonkuruiri yese mari iri kubuda kweneyo kumina chitoro
0: muri kuvajijisa ngo mari yekurima
1: mari yakurima wakubhera inopaga 3-200 wamuchimoyo muno inopaga 3-800 zvese kurya nguo zviri kubuda mumina chitoro
0: wamatiri kuchijisa mati uri mugaza mapoto
1: uri gaza
0: kona ikweyo makamujijisa imwemwe mwana udakara kupedza ngondava yekurima
1: si ndakamudzidzisa primero ndakamuendesa centro katandika centro de padre mazvimari aribuda muno kubuda kurima kubuda kukatandika kuuya musidhadhe wopedza desima segunda wouya kuno kuenda paupe ate kunkuruiri dhotoramento totsvaga basa uriona nyanyaya yakurima chete
0: wakatanga kushanda rini
1: gore rino gore rino
0: saka munoti mbururu makuwa nditi
1: ndikurumbidza nazvo mwari nyaya yangu muntu wese anobereka atendere wana kuti watambudzike asi ndatoreri kwirwa mutoro poriki ari kuzvirisa ega pakuwata ari kutsvaga ega awa vakomana vari kumunda vatatu vari kudya oga vari kurima oga vari kuzvirisa oga pano ndasara navasikana vairi navarapazhi vaviri ndiwo vangu ndikuita dishipeza
0: vasara ava munofungidzira kuti chido chenyu vaizoti vawane ripi basa
1: umwe uyu seinini ndina ndau musikana ari kufunda zvaagrikultura ndinomuendesa kumunda mukomana muzukuru wangu ari pano akaita desima segunda ndakumuendesa kumachazi asigiri letisidhadhe poriki inini ndakareforomari ndiri letisisha midziyo yangu yese ndaishanda nayo ndakuzosiyira iona uyu tekinika wasaudhe tasiyana tikazorwara uyu anotibatsira uyu musikana wakurima akashota uyu zvakurya tekinika anopasiwa namurimi agrikultori tikada kukumbira pfungwa kuna purusori tinokumbira pfungwa kumupurusori kumaputa tinoita sei
0: zvakadini kunaka kujijisa vana
1: wana zvinonesa kudzidzisa mazve zvikazopera wanawo wakagarika wakaziva kuti ndakabarwa iwewe babacho unochinja paupenyu
0: zvapi zvamuda kusiya imwemwe maererano nobasa rimuri kuita dzembe
1: inini kazinji chitadho ngaindifambire kuzondiona zvendinoita papfungwa yangu ndikakumbira chiro kuripo kukumbira chiro rukukakanda pabuwe kuripo kukumbira chiro kukakanda pandimo ndizvo ndinotaura kuchitadho ngaauye kuzoona zvendiri kuita zvii zviri kushota kuti ndiwanzire
0: maida vanani kuti vavuye kuzomuona
1: komu mutemo audarikire Murambo. Po chef du posto akaita runyao visita kumutungamiriri. Ndakakumbira ine kuna chef du posto. Chef du posto ndiri kutsvaga makina kuti azondicherere ndiite tank reservatone. Iona akandaira kati isusu hatina kundisoncho kutsvagira makina. Indakazovataurira ndikati ndinotsvaga inini ndikaona ndakonerwa munozondipasa pepa kuti ndizoendese kuti azozive kuti munthu uyu ari kuatenderwa naguvheno kuita izvi nazita renyu podi kundibatsira ndakataurira machandina kumira wakasaita iona ndinoenda kutsvaga kukataura naadministrador ndikapedza kutaura naadministrador kwandu akareka kunditenderi ndinouya kuprovinsa kutaona guvernador primeno sekretari du estado kumundiwo mazi nai ndinotaura sekretari du estado. Sekretari du estado wakatikonera ndinozomirira zuva rinozouya prezidenti ndinotaura madata ese ndinofamba aya ndinonyora narimwe zuva akazouya prezidenti ndinozovabvunza kuti ndiye akuti ndakataura namwe ndiye akuti ndakataura naningi ndiye akuti ndakataura nawe kukeshari era kuwa kurijiri pfungwa dzavo ndinofamba munzira mizvo
2: api mazwi okupedzisira munawo kuno varime
1: varime oye ngatirimei wana wedu ari kudzidza shtadho aizovakwanisi kuvapindisa basa vantu wese iwewe baba ndiwe shtadho panyumba pako ukafumira kumusana kuenda kumunda uri kutonga naye kupasa purobhurema shtadho wantu vari kutonga iwewe uri munhu asi kumbira kubetswa uchiitawo wega ndizvo ndinotaura kuvarimi ngatisatambe namataka mataka takapuwa namwari
2: siyanye numero yenyu yamunoshandisa
1: numero yangu 86 25 85 311 84 92 84 49. Repito, 86 25 85 311 84 92 40 9.
2: Tabonga sarai para
1: Horácio Jaime Minas.
0: Vaprokire munodika vo Radio Mosambiki tinowanika pa FM, pa Onda Media no mu internet. Isusungo kuti basa redu njakuita mabhoyo, basa redu njaku zisa masoko nozvirongwa zvimwe zvokusiyana siyana mukati muverere Radio Mosambiki. Zvatingaita pano ngozvokuti timbozwa vakabarwa kare mairirano nonguva yatiri kupona zvino kuti vanoti kudini. Baba hazina?
3: Ini ndinoziva Agostinho José Luiz Dias.
0: Baba Dias, tadiva nazvo mukati mozuva ranyamasi. Munoti kudini imwemwe? Nyika yemosambiki yakabva kukwanisa 50 naposa makore rusununguko. Imwemwe makazvionavo kusununguka kwenyika ino?
3: Ndakazviona bembe mesmo como zvakaita como taigara. Kareko nanyamasi uno zviri kuchinja maningi magarire ekare nanyamasi una kuchinja maningi tingaenda kobata ngemukuita muenzaniso ana ekare neana mazuva anono zviri kushana maningi mezvo ne pekutai kuita respeto iye aizwa kare kare iya kuti shagara kanyiyo naino iyi ikushana maningi vana wezvino izvi eba chibasa mezvo dokuti kumbvunza kuti ai ngatidai ngatidai autodaiwo zviri kutrapasando sutaiiyo itembu yako tembu ino yandiyopi yekare yachinja ta manira wana wasi takabahwa kare kare kuda kuti zione izvi kumo zvinoita tinosana bate munhu unonga kuti machi ndoita kudini mwana uno kuzwa hazvi ningadini machi kokumuti taotro tembu na tembu ino yandiyopi yekare kare iya mane atakava tichityisa isusu nekatagara kaniyo nezvino izvo zvikusiyana maningi siyana maningi mezvo
0: zvakava zvakareruka here kuti nyika ino isununguke
3: iya nyika inei kuti zvakatipfadza maningi kuti taapardi imweni na taidzvinyirwa makorono zvinoizvi zva takutonga tega tega takuziya kumuti norarama manena kare kare era kolono padodoko basi aya ora waenda mukadia uwo usungwa mazwa nini zvekuchinja kuti takutonga tega susu zvakazwa eli libotera tera imzomes ndiye yakaita kuti aitidini tigata kasinunguka
4: zvisinei zvese zvekuti zviitike ibasa guru rakaizwa mukati munyika ino yemusambiki pakugogomera kuno maputukezi kuti vabude munyika ino vaende kunyika yavo makaiona imwe muhondo yemaputukezi
3: ya stende singu inei ndanga ndinokinzi ano inini ndakazvisisitiriwo manya ndakazvisisitiriwo nao stende singumo parati nyama inanga ndinoonanga nokinzi ano
4: tiri kubhuya mustende singu kusununguka kwenyika asi munoti maiva munogumiro makore nemakore mashanu kubereko zvinokomba kuti pagumiro makore nemakore mashanu sure nwenu makazviona zvaiitika
3: ndakazviona zvaiitike zva vanga pano kushupika maningi kwaiitike ko tempiona yekare iyai mazuva ano nhanda taakutonga tega taakuzoona komu tinoita mazi ngokugarira kwene koko anhu vakadakara maningi kuti aita tasununguka toone zvimwene ndizvo kuti ndakazviona ndakazviasistira
4: rapi soko romoda kusiya imwemwe kuno vana baba vana mai majaha wemazuva ano kakurutu ngokuti vana wemazuva ano tisi tinodika kutizwe mupango nokuziva kuti zvakambotangisa kudini zvakabvira papi zvinhu zvatinodikana kuita kuti nyika ino igare yakaterama
3: apa pirigunda yamandiyo basa ino iyi ndeyekudari inini kukomparari tembu dzino idzi nedzakaridziya izo zviri kusiyana maningi maningi mezvo inini kuda kuona neekuchikora ii ndakaita mudzidzisi ndakandata reforma hangu ndiri reforma handu makuda kuona magariro ako nemafundisiro ataita isusu nenyamasi unowu kuchinja maningi mezvo ndingamupasa kana kuti ai kuenzanisa kuti isusu taenda kuchikora teikombiriri ungazwai nyamasi unowu paita kudari taiita zvino izvi nekuchikoreiwo watoendeyo chitaizwa itaitepese tirabalo parakaza dziyadzi mazuva ano kazhinji hazvioneki sokundoguma mbiri yebasi watotopasayo epa kufera wakona kwakufera umwe vaviri isusu iyo tofera mezvo zvino izvi mazuva ano nekufereko kushoma
4: ndimbomubata muromo ndaida kuti ndizive kuti muri kuti zvasiyana pamadzidzisiro aiizwa kare nomadzidzisiro azvino zvinokomba kuti nokusununguka kwenyika munhu wakuita zvaanoda
3: kwachangu nokuti zvakasiyana maningi kuriki foroma yakona yemajuventude zvino izvi neyakarewo mani yataigara isusu zvikusiyana maningi mezvo siyana kuriki mwana zvino izvi kuzwa achazi vese mwana wakabahwa mezvo tembu dzino idzidzi unosiyana ne maningi mezvo kuriki nekuda kugara pamuzi kutaira chipeto iya kuti paguma akuru asharukapo podopuro kutogara kemitu kuda kumubvunja akati painini ndinogara asiimezvi ndakarege susu taipangwa kuti izvi izvi hazviizwi munhu waigarawo foma yakugara kugara kuita munhu wakarongeka zvino izvi iyi zvakusiyana maningi mezvo zvikusiyana maningi
4: mungatibhuira here kuti kuzwisisa komaita nguva yokare kaibatanidza nokudzvinyirirana kana kuti maizwa ngokudzvinyirirwa
3: kasi kuti ukuzwa ngokudzvinyirirwa kuriki sistema yekare ino iyi handizivi kuti ai pamweni tongachinja ngemaitiri akonewo kuriki isusu tembwe ndakabahwa inini murana muna musasenda iumo kuzoguma muna stende singu atei muna wetenda tei taiona kuti ai baba ngati ai apa apaiti apaiti kamari apa panoita panoita zvino izvi munhu unoremba ateiwo kutobata kurubata naavhese iyaio kuti izvi ngizvi chinyi munhu kumbvunja u kuti ngati chinji oita izvi mwana achatendi oda basi ini zvangoda kuziya zvini zvaangoita basi ndo maite kuti ai zvikusiyana maningi maningi mezvo Unga mnema na kumfunza kuti ai enda kwakati kuyai yakatepa ini ngaenda iyo ndovo kona iyo ndipacing miti guys ndihamba maningi ndipacing ngakuti kuda kuti ungatumbata disazvo ukatapa singwe iyo watubatana naye kushikola te Jesus taende kona iyo mwana zvinoda kuti aende kushikora mudoko ndekupasa lunch usina lunch zviya lunch ora anchaende kushikora ndirogara angu nda uchinja maningi forma yakona iri kunetsa kuda kuti unga zvoda kuti zviri kuchinja ngendaye para kuita ima juventude kista baba nemune mwana mukadzi akadzi mazuva ano anokuda kuti kungada nekuda kuti muntu kuda kutaka padoko mama ba watopinda basa napinda basa wamutakire mukadzi iwo isukare kare taipona mane yedu tenge tine respect zvinezvi kusiyana maningi manera onawa kuda kuzoti ai tizvikande murinya kwazvo zvakunesa maningi unesa maningi mizvo ne waende kupolisa unowaende kupisa mwana wangu unou munditsva kuti mwana wangu unou magare murinya utozwa kuti papa mazhi mwana unogare murinya mungei mizhi munhu agora mazhi papa ngei mizhi munhu unesa maningi isukai ungati mwana wangu uno andizwiri unonga kuti itanga ishi ikone waitotenga wati mushapura padoko kuti agare murinya mazuva ano zvikunesa hazviiti kubvunza watofunda pano papo vatamunda kuhuri kuti esepai epa komustafa zeri benta ndiyo foromende kuti ai apona apo tekupaona maningi guverno kupaona maningi mezvi kuti manera ano aya tiri kukanda ana kurebesa munhu usikazivi nechi chanoziva panazvo enda foroma ineyo aiti ndipoyo foroma imunizve yandiona angu inini ngeukanda mari pamberi enda hwiro unonga uri sure choda kubasepa amuna wadhesh apo amuna wasingwenda apo amuna warefresh wapo gora mwana foroma ineyo aziti munhu uda kuti ungangudidisie foroma ineyo aziti ta foroma ineyi aiti ta refresh kuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzizikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzikuzik ungamudunga mudokudu umedukare nese maningi unofana naye maningi po ni ambie ndifudi ni mubairo mudini angaenda pa vizinyo apo ndokuona zvipona apo mezma goiza dao formani prainini yangu kuti isusu andiwe kare kubata mavese buriki mwana kuzwa achazwe bodu kudini ne wadini ne hama hama dzakodzi kuti kuti yangu zaipa ii yangai tempinu ii tempinu ii andiyopi agwa tempinu ii andiyopi forma kone iri kushata shata maningi mezi aiti ne murumu uu maenda mu medi transport mukuru waoneka kuti uu mtu mukuru uu gare ngabuda apo ndigarepo mwani wa kutogarepo nogarepo mezitaa zama pakadirepo mukuru wakagara wano ndebvu wano imvi asaburipo so papa asenta iyi taforomene iyi aiti ngatipange ana guvernment yambi ngaipange otembe ita mupango utepa izvi ngazvisaiti muntu unogara abe agora mungati abedesha apa desha aisiyagi etembu dili timbe kone ngipi timbe kone yokupange zvirozvo azviiti tandiye fuma kuti indi kuti ponapo ngabanasirwe padini tigare zvose ana aite respeto ne kumabasa tembe kuti respeto chefu ndi chefu akuti umwe apa inini andipiriki ndakajija manini chefu yechefu ta respeto agora tokanda mari pamberi ndipozi azviiti
4: mazwi okupedzisira
3: mazwi okupedzisira inini
4: maererano norusununguko pakuti nyika ino igare zvakanaka
3: nyika ino igare zvakanaka ngatibatane tobatana kamari isusu kubvira anotungamirewo nesu kutambe isu madzibabawo nese tibatane buriga ana ano tirikuakanda munyatwa maningi anokura semutemo mutemo ungaubatani mutemo wobaba neukwazi neuguvemtamngaubata anaye agari murinya buriki juventude ndeyesevadanasao tingaposa ana ano aya Ana noreba base kuziyo hwiro wanawo. Tongozwa nolewa chenjevu. Tongozwa nolewa chenjevu. Iweka butongozwa nolewa chenjevu. Ndiona ngoma
4: iyi. Ndakamuziva imwe mushilpindu.
3: Ndakamuzira zvilipindu kwamunyapa central. Marahura wakafa.
4: Zvakanaka tinoti sarai zvaushone ino iradi Musambiki todivana zvingufamba
1: kupi. Doro.